0: bon, il y a un hobby, et sans banacolas radio. Il y a un manavis babuzana, ou un manabuntu, un magbunakere, nature, c'est déjà si beau, c'est juste Zaki Galotomi, Fano, Iboni, ou Jaya Koremubu, Elokuri, Bado Metalli, ou il y a un central row, un avari, Gopin, Gopin, un avari, ou il y a un north east room, un avari. Or if it's on West Europe, Makidari, East and South East, Ubia de Jokira, Dafin, whenever it's on. Mantua, be fair, Rado Metalli, Mantua, East and Street in Alui, East and Banacolas Radio. Lele Nyongwele, Mantua. Whenever Jaya, we ain't no say, no man, no need, no, no, no, we, Ugele, Nature, East and Street. What's about calling all the group, but back, you know? What's about me being a man, Nature, WhatsApp number? WhatsApp page. So any WhatsApp number rather than what I only page or 0051918139. Maybe turn WhatsApp number 0051918139. Any other sabo that we been are make money ba make go no tell make no ni en ma wa ma na le nanya. Ko re gbe elokore beno heke. A no receive he no ni si ye. Ona gbe bo se di mare no ni si vi. Esa banan ko la se de nan toy. Esa street ori mi no sunu buge li dire ve. Voto est un. Voto est deux tétés vinadiales, non, à bord et végué. Mais non, au vieux va, au manon serva, au chanon serva, au vieux va, et romancelé, en forceuse, au récili. Vado métallé, ma vadio.
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. Oh, hey, hey, na se kamye wo toy show, na se kamye wo romi. Estan pa no kola so a toy. Wa chu jo ay grebe, wa ka he bi malu we dono. Vocation, oh yeah, oh yeah.
0: Ame wala de ba manya, yen mana nya olei. I also na mege nya osu no wi oto edo no sema from ko se mo ke me bochi WhatsApp number no sema 0051918139 meti chenu ma sense ma be ho no sen 0051918139 ni wala sabo da ko be na re ba wi no senya yeri magwa ma na le nanya oye no osu no wi edo state no sema wi bini gogongo ona edo so wi bini Nori also no ki ele be no lebi uvio le mondalu woto e devi. We metaero, it vano ore also rawo kovio yosi gege bebe ne bio mondalu, oi se na re modako lebe be no sero nore acho e kapwepwe, aracho yo to ni kabaka, e boni kapwepwe kire kolo yo ye, oye numara nanya, bipo ne mi rivire shan ye keke, oye numara katanya, pa wote le ni yo, malitoni, Ora se va ma keta gbota ebi ebe dia wo ego lu no keta si ebi na kize ze bi jere ebe na keta mi ge nyamara ye ma ye wo ta bi esan street ha de street malata uge ebe suno ve do mara ma ye gbota bi san vita na nya nyo no se va ono se ya no ri wo bo wo kire ka ye de ro se no wo keta ko zo bi yo ora se to ka le bu bi bo ilu oyo bi o bi o bo mi ese wo no se ya ma keta ono se ne no ri wo But we kill a man at that million guinea guinea ever tie tie or how or I have your baby. Bakre over here. And the is on your hello Aramia. But we kill a man as proofful Nadar over on your Zina Madana. And on this and not evil. But we kill a Taregina. Or they kill a retail or your so ye or no kill a ten of no caking or Mudak Badarano Jana. Egene lo agoreki gene yero kebe no jana mo gene suno ake oke andoni no gene suno ewa ta uta wa ba oge onyo no zise marie toni ono zi hanori wo de wo ki de bono ri ano ora suno wo ki kawo bono ra wo ki re ta e wo ye ono ri abino ki kono ri bono ri tire zo e wo ye ora suno no e kai da wo mo ono ra choi pedro obaseki bo ki re kono ra ye ki re san ye Onye no zi hanori wo, no zi hanori wo. Dole, onu vyo e na, bo beno e ki hongi e nya, onu vyo e kuzi yo so e, bo onu vyo e ki shan ye na cho e tonika baka, bo e ki lu ye, beno e ki hongi, onu vyo e ka, o ha ha ye bele moda lu, o re magun rewe gbe, bo onu vyo e ki shan ye, ma di e toni ya no zi ye. Onu zi le ni nori wo, o gwonu ma da no vay na, e gini, ini makra da kwa kukbe, wabu, ni vare kama yo vi, e san banako la sri di, o mamu seke anyo ni ye kere kere, Yen mananya olei ona do so ore no ne do vai bi bini city ọnụ ya ọ dakụzi ewi ebe na olebi ụyọ ịmụda ala ugbo tọọ dịrị ele n'ụrụ achọghị ka kwe kwe ọ dakụzi ewi onye na-achọghị tony kabaka enyeniyo ọnụkọlozi ọyịka kwe kwe ọnụụyọ na-ekike adachi tony kabaka ọnụkọlozi na ọhekere ni ọnụụyọ ịnọki ụyọ ịnọmụọ kegbe onye onye nọrịwọ ọnụzi ba nọrịwọ ele ebe bịawa ịwọka ilu amịebe n'ụrụ alụ ebe elu bisi ọyọghị na ọnụ ihe onye na-achọghị tony kabaka na ghọọ ịma osisi na n'ere elu emi ebe keke emi keke n'elu edigbori ahụ edilu emewa olu elekshọn ahụ nara esi ozugbo refọmi togo ọrịwe pọtụ akịda asụzugbo rewe pọtụ imebi ọrịa ndị pọtịva na akịda nara wili ọdụs kind of eternity na atọ n'ime gị obi onye n'ọnụrụ osisi na n'ere nwenyewe na n'ọsọ rịọ onye ọnụzi ba ọnụzi anọrịwọ bọwọ kere kọlụzi ihe bezeno ede akụzi n'ojaro onye ọnụzi ebezeno ede akụzi n'ojaro be na-ereta onye ọnụhi oyi ọrụsisi fio ụbọ ọzaza ụbọ onyele na ilode ikpe dị okiri emivu amụdoni ọnụbọnụsọ onye jọrọ emebizi ụzọ manijọ kefeke manijọ n'ụbọ ọnụbọta jaụ ebe zaza ụja ebe ekinya ụdị ụbọ na adatata bụ na ọda fi osisi wee nebọ ndị aja ya so amụdoni onye ọnụhi oyi ọrụsisi iri ụbọ gee oyeze ka mmanụ ire mma onye ọnụzi ya n'ọrịwọ ọnụzi nne n'ọrịwọ bọwọ kere gbochirere ma ye gee ihe onye weriwo ụmụbi oyi oko ụhọe ọrịwa mmarịta ma onye awe kerere ma nọkịta chi ịbọrọ egbe ki na nọkịta bakịta ọnụzi nne n'ọrịwọ ọdayọghị na ege ọsụ ọnụkasụ otu edo steeti nọsi ma na-achọghị his excellency governor godwin obaseki obi onye erikere na-achọghị pedro obaseki gee ege eriwo na-edọrọ mmụọ ndo dana olu emi yeda distor boy ọelusi ọdadọghịbọ ifidio jedagbibọ ifubọ pich ge ịdadọmụ ịda banụ a yeda neni banụ a ge bomi panti ọkiri fiọwakwụ ịda neni akpụ na ụtọ si ụtọ dabi yeda ahụ nweda gbọ ya ikpomiri gbe unu ịdọrọ neni ọ na-efidi hụ asha ịda mụjọi ọba palasi ribini ịbatụha eji ofdese eji ọsụse yerere akpụ na ụtọ kenodidigo ịda ghọrọ unu te ịbaya yere ọrịa anọ na megenya ọnụkasụ otu ewenokono semana bedo steeti hụ gọvanọ godwin obaseki oyi oyi nọ mata ụda yiri gbe unu nọsịrị ọsọ n'ime nkịta chemi na chi yi ọgbakọ na bi na ọkịbịaru duba so ọnụhi oyo egenelu and egenegene ebi nọchariwo genesunu n'ọrịwe egbele na akịda asụ ijiriri akịda chi ọnụhi oyi na ọkasụ na-ewena na chọ godwin obaseki onye bakachasị ewele bụ rivai dọọkụnye na ohi oyi anyere gbe oyi ọrụhi oyi unu ejọ dada oge bọ bi n'ọrịwe dọrọ oge bọ ere n'imụọ ịba nụ akpọ mpata okere yọ esi ewoto dịdịgo dani n'imụ asi palasi afi na emi tio ese nkụ oyi yeo idachi yeo wele bi jizọs kri ja ya ibe abụọ eteni adachi ese yi yosef an sebe wee ọtachọrọ ohi ere wee yọbi gọ wele dos ka egbe unu ọkọ unu okikpọ a chiwe ebi n'ụja ịrọ da ata gị emata nọ n'ohi ọchịtete onye ka mmanye rọna enwerịta mgbe n'elu ebi n'ụja ịrọ bịa dada mie ụwa n'ụsị eni kabaka ọnụ kpanye dasabọ mie ọkiri a emi n'ụja ịrọ so onye nọzi ne n'ọrịọ ọnụzi se n'ọrịwọ bewọkize na ọwọkida amịghị na ọtọta n'ụjaịrọ mmanyị ọnụjaịrọ na-achọghị pedro obaseki beze na ọkida amịghị na ọkilu ọfụra gbochiri ọkụ ozi mmanụ yọ pedro obaseki yọ ebalụ n'ọsị ịwụ ọlụkọ ọnụkọlụzi n'anya ọlị ka kwekwebe mekata mara ọyọghị na ebeze na ọda tọta n'ụjaịrọ gị ọlịwi baara igbe ọda jọwi ịsa mma ọbinibalụ igbede jona gabriel igbe chief gabriel igbe nedion isa man of benin ọda jọwi jọ n'ihe ewi ụwa na ọsọ e ene dado awi pedro baseki andị ene ịda mgbe egbe isa yọ akụkụ kugbe hụrịa anye meke karịa na kụrụ hụrịa ihe kụgba so ịba alụbado sugwi ọbaya gba na anọrọ ewere kogbe nekarịwe nire kpotire yọ ọvery sọri bete kpakịnọ ikere adọlụ ọwụ isi chief gabriel igbe nedion isa man of benin so ọda abịa ohun awụwụ n'ọrụ ehu anyị yirọkiri adịdịgwe abịa ni pedro baseki o ọyịwụ gị na-ere ewu unu ọyịkpo ka nwe ki wee yọ mmụbọ anyịdarụrị anyị beji anya ara egedudu ụkpịa ọye ya obu ọrịa ọrịa na ya emi ọmị ehu gọvanọ fedo steeti owi oyi n'ọnọ ya emi oyi ịnọrịrị gbagbekwa oyi ọda alụ iyi oyi balụ n'ụsị ebeze na ịdalụ ọnụ owi oyi na owi oyi na tony kabaka ọyịwụ ji ọyịrụbọwọ giri oyi barụ mgbe na ụjarọ so isi dọ chief gabriel igbende jọ ọgbụgba n'ụsọ ọyị ịrọkiri agụ iwi dani nwokesa ma vadio mactevi ma gbochita ọgbakiri radi nọlị
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House.
0: Godwin Obaseki, former governor of Edo State, Natoi Pedro Obaseki, Soya Yere, Egele Edore Mosi, we feed the Roger Dari Bo, Bundo, Abanoa, Ramie Bumi Boss, Akirio, Eda Mojo Eke Palace, Atun, the Seko Agboy, or that did Gojo Guise, Afi Evo, the rest is your Mujoy Pasoya Yere, Rayo, Hira, your hand. Have the Wagon Ebun Evelo, the Ramaska, Laki, Muni, Moregua, Lukize, to Raya Tony. So no this enormous mapika tony fu. Ono this enormous. Beno ki kamai oni Pedro Obaseki. Oh, carry me dani. Adatage Israel Chief Gabriel. Igbende John or no one else to the tea or that or me or that or a card or have your own. Nor a one, Gabo, Lu, or Nabina, Nabina, Humbo, Jaya, Humoje, Akira, one, so that is the Guavi, Agui, Nahu, and other one, or Nabina, Guay, for Nabina. So only Masetania, no Zihana Makita Tanya, and me Valade Bawana. Boni Pedro kita maye na choi Pedro Obaseki beno kika maye visirai Chief Gabriel Igbende John bokita yande isanda yo awa hamudi imalema aki hamudo wale beno kine Chief Gabriel Igbende John liveni Boni Pedro Obaseki kire tawa ye bokira respondi ye maybe eke ne hoi diemiro ironi Pedro Igbende Pedro Obaseki Obi Chief Obi former governor of Edo State Godwin Obaseki oda tama okay beno kime roki no Otakbar won lo da sabota ma en kapopo on even we lo ina owo bai re gbe osisi beto makino we ni kapopo jo lo wi en we do akozona to ni kabakana iwi o wa kin beto ina no eni Pedro Obaseki o iwo mama le ababa nge lo abana se wa da do ari on te o eni Pedro Obaseki oyo o ika mu pa won re kan abeni wo kana aboni to ni kabakana bi kapopo Eki na remi abiri wagmo. So kito no da yo ham de lo abai o eki do ogi. So iro bani resolve. O tano jaro isi de ai Chief Gabriel Igbende John Esama of Benin. So oni ono ze hanoriwo. Ono si nye noriwo. Oro bi o ena na wecho e tuni kabaka. Bobo kira zo wo ye bimi no seru amdi ori a to tano jaro ma enya o yimi na cha adolu we mo sifado yo wigene lu. Ema takere no la weba genelu. So boni tuni kabaka kere zowie mi no ni kapwe kwenu vyo edo aka, kuzino edo aka, eye bine modalu uge edo to edimere. ironi toni kabaka rejo oevalu leo ora vinhe ora jovisi ebo rara vinhe romo vinhe ria mivinha ono zindo vio ina kana wa mivinha oilumi ge oa oeni toni kabaka yufia one black boy iro ra vinhe oni shirai gumihe oye natana isi ebo so ido oye revinhe ge oevalu betaki mevalu ge onemi o adene gbebuye owi oye hande ge oye vane opa oye vane va metawa metaero so be katoni kabaka ki hovi oye kozino so ebe bende modakolu ebo resina ye hande ore rasa omi eko omi owi oye ne woko reke bie oye kodom resino jaro sion alako oye revinhe sire takar wano otay lakosi pedro base kino etanya bio bono so eno yo karosi si zanzan bien ni keke mira sa boîte rebe be hande e bumi mege bo madara tere rebe so ozo meta yo ke belo ke foni he na nya oni ki be mini de ni he wo ki be ali bride aw de oni mi uda sa ta ma we ban o pe ano jario eh yesa yo ge nya emina oyi ilame na lane abi bare ta ye so ora no jaro ora no na mi na owo pondo ye eri ebe ewo ovun obo eni wo to gine ri bi ni bi na reta ebe bo ni zaga emi no re gbe le oyo na se na nu na mata so be no ki fo ni na na oni mi kira ti be re gbe lo re we gbe okay da mi ni en ye gbe la o e wa gine lu o mi ni innocent o e hin ya bi ibia so mi ale na re so o ye han ti o gide wo fo ni he a o ye ri ri ri ma e be re alo ni emi ye so oni o no si hin o no ri o no si le ni mi kira na no ga nya o le yi iko ogbon so ogbon ni mira na wa nya o le yi then only to ni kabaka na bu weno wo ni o so wa no mama he mo si si bu ge do and the all election ya ora no jaro o e to e politician use i mo ge ni city boy whatever e ge ni bo vibe je be choi Samuel Gbemudia stadium city boy wi sey tinibu APC only to ni kabaka o ye won lo di ene wo ni talking am a o ye mo ni go na de ya ga na wo any disabled bi rewe so be zama da to na nya o yo ra no we a ti genya we sabo sin na like that so be no ki vinya no jaro bo ki go ni ye na o ni ki be ni gene tare genya only to ni kabaka ge o e ba se mi son gba hi ya ge ye o ge o bi da sabo gbo ko re bien ni kutu zi no we do akana bo ki go ye so we have to go to ni re WhatsApp so that ma fe ke to na mi ye e wan o se bo ki ko tai ye rego ye han de sa yo bona bo bona o ki sha mi no wan de so we to se re ben ma re to se wan re bi ye no se nya no su no bu ge bi street na to e sa street maluwi e sa bana ko la studio o no se va no re wo gbo ma ke da gbo no e o wo ki de mi ni ge nya ihe ihe wo ki ye bi ni bible dota me no ario o ki mi ni ye ye li bible no se va no ro ki e ta ma wa si ye li bible la ihe ri li bible ha de me ye re ilo so ri wo lo ya ba mo so na choi emperor toni emperor wadada o ki se so ni lo o da yo e o o mi me a ti e vi si ye ne every day I will lift your name o won bo re so ni lo ye you to se jeni bo e to se you o mi me you down di yen ki e li bribe so o se no se va no ma ke no va no e e ma ta o gene no ge yen wo ihe wo ki e li bribe ge na be ne ri ba ro re be ne yo government e kine so o na ye ki yo we made the law and we violated the law but maka re gbon no hi re ba ro gbon ni law ni ba o bo ma da re ri aso o bo ki re ji ma o sa bo da o bo ki re ji ba do ni ki mi ni e bon le ma e ni he de lu na ge to be lu o e o da ye gbe mo be re lu o ye so we ta nya la ge e ge wa se se la e mi di sunu so mi ale bo ba we ta ino gbe fa na o e ma no ba nyo e no ri wo we sho only to ni kabaka na o be ne innocent be no ki re vi he no serio no no see for in North Africa magi even the jaro Africa believe Africa ma believe you too ma believe in mosque eti aro Africa traditional religion in e mama kelu bin are na e so no no ro bin o kire vien no kimini no sento e kin o en no ro no see for no o ki be mini gede he o ki e li bribe we to ni so you ke sa ona yen ma yon ma na le na nya e bo ki da sabota wo we atamama bin we ro e eye ayen ni ma na o le o na do su na chole ka pwe pwe wi bini onoria o da kozi e wi be no le bi o yo e mo da lu o to e deni so ma kisu ni e veva ye no kozi no jaro o ache ka pwe pwe ra to yo e to ni ka ba ka ge o ro bi o no mama master mais o no mu lo sinare lo ho ge wo ji o ak jiru ho kobo dare ne so no se vano rodati ebe be ne modalu ebere finosisi ye ebere joye potie ebere rizuzure ye lo ne ya fali vala si je keke uye do ratoni ono se ano ro osi no kika oso wi o ebo yore mosisi na ye egere ono wi o remie ota fio bo si ha bo da ni dragon de gbegbe ora ye toni ono se ne no ri o ebe no kire tan magere re o ki ona ne bota ora yo se ma yere ge egi oso ri bo na remie ono kasu to wa ni funo wi o to wi no na cho e governor godino base ke wi o na cho e pedro o base ki don pedro gen egere wo na mie e dore mu we jara da agi boy da banu an da di go da gui to wa han awu e boy ke lu wa han e ba ka da sio to da di go e do re mo joy palace boy na ta na e go jiro marathon re be ono si e scenario mama ye ta gi benin o ni gana be o ke no ki da ka be no o ki ka boni pedro o ki ta ye be na ki mi o ki am de in this thank you you were obona obona okisha we call you no janya and I for na benin no jaka be all carry me down ara yo isi chief gibre igbenejon o ni mi no jaro da sunu ha be san yo na sira eta o arunu na re ya so chief gibre igbenejon ki dari we nege ne kire no re do ra for me pc do abi o no re ho ai bu wa no so etiti oni no zi seno ro maketoni mara zanzan atire igbe ono zi ya no ri wo boni o be na kire zo wo ye han bi o na lu o mi o ida ta wo so da yo oke o be na sai na te na che ka po po bu yo na che tu ni ka ba ka ge e ge so ri wo no ina ni pedro o ba se kire mi o kara mu pare kan ba ge o mu a ba ino han de lo a ba ti ti a ba ye re ri wo o ro ni gbe me na ba so ma da to ni ono si ye no ri wo ono bi o na o ki kuzi no so ye na ndi ye ge no do ra wi na na lo e kare lu o ho na ono bi o na ari we ni bi ono bi o na ki ho na cho eto ni ka ba ka ge bi o e ka o e re gbe de modalu bo ki shan ye ara ji ma ni ora jo isi e bo ji juju ye ora bi he bi shi ran bi dan ni ge o a lu no jaro ki no ne bo gbo no e no e to ha so ha ki mi o valu oni ihe o agbo bi o e na cho e ka po e po so ma da to ni ono zile ne no ri bo ma na yo e mo ta wo bi ge no ge oni to ni ka ba ka ni ma re gbe le ni ku te wo le na mi ge nya wa ge na agwa ni e won ya sabo ro ko ne sabo sa ge ni la ki beni re re ni politisi nya ge ni e be cho ni wo yo e fa